gising belai no khna to to grejap mong azra ozeng khna la ka sarasa point of my heart sa fm jun to o mathi ka nei ba kha ka jang ya ni azeng chini tomung no khani borok chini gana ukri hinke jeng rangcha grejap mathi ari chum je

sắc sắc nô này có lý thì tôi lấy toàn là nàng của hai tôi bảo nó cái ở sau một tay bảo hai nô sắm bảo phải cả cho tôi nó khá thông giác bằng thông giác khá tôi tông nô cái sừng ở sau họ giờ cái hai nô tabu sắm bảo phải cả cái tabu từ lúc ở sau một tay phải cả cái họ giờ cái hindi đi public hindi drink hindi cái picnic thang lại mani hindi giờ ra bà lại cái nó tông thọ cái yak si yak ra khum lưng e ba khum bu bar to baru nô cái chẳng mani giờ ra ô nô giờ tôi nói sẽ các bạn khum bu bar baru dal bi dal khum bu bar chẳng cái mà nô dal bi dal khum bu bar baru hing ra bu bar ni nô baru hai mô tô zip zip man cả cái chẳng giờ ra ô lên ma bao go giờ ra ô chẳng khá tông thọ go khum bu baru cái gì phụ nữ bỏ ra ni khá nó sốt to nô bỏ ra ni khana tong thok ru ha da khumbu bar nai tho tho khumbu bar ba hai mo tong bai ke jing chini kha tong thok mong mano ha da kai kebang ma bororok ni lang ma bo hai no jing shalbrum no jing khaprom lai jak o khaprom lai jak ni lang ma wo baksa bororok no jing poi to khlaimano baksa bororok no jing poi to khlaiman ya o sangsaro poi to bo belai keno nang kok mani hai se angai jing kebang ma bororok poi jing malai o chini o thangshung jorani lang ma wo hai de ba jing lang ma kolok ma asai drop ni simi jing lang ma wo achai phai ka hangkai jing kebang ma bororok poi malai umor dakra unteng te bororok ni wansuk mungrok slai jago boro rokni tongmong rok slai jago boro rokni kok samani tonggrung bebak no tirik tirik jora bai baksha slai jagai thango te sak sai sungno chung slai nani bo nango haise ei jing jepro chung kaham hamyano logi tiyu chung chini langmao kaham bo ungi mano hamya bo ungi mano chung kahamang no tongnai chin langmao abo haimung sakrei jora bo hamya bo ungi mano jora bo kebang ma boro rokni hamjak ma chung mani mano jora bo chung khorok sani pano hamjak ma manya bo ungu kebang ma boro rokni logi bo haeta chung baksa kebang ma boro rokni kharok bai mani bo tongo kebang ma boro rokni kha thang sawui langmano kaham sna mani bo tongo kebang ma boro rok bo hai bo tongo hai da ba sing sa ro kebang ma boro tongo hai da ba ge jung jora bo shabo no shabo bai kok shao ji ni kha ge jang nai shabo bai kok shao jung kok biti man nai amo ro ko jung sina na go shai man na go hai da te jung abo ni ba ge ji ni baksa baksa ni lang ma ba lai kana tong ke she ba ba achu kham plai ku rei tong na ni thai ku rei kok shane ni boro ku rei amo hai boro ro kong ke baksa baksa ka ke amo hai ka bang ma tong go je ya pha rok no poi to khlai yo ya pha nai ma ni ya pha ni ma ri rok no te thi nang bo ba he no amo rok no tui ye baksa shanai rok go te o ya pha rok nai ro ko samani botong go eba amo hai rok no poi to thang mani botong go ka bang ma bo rok te baksa bo rok ka bo no poi to thang ya sak ni je khlai mani sak ni je shamu amo rok no tui poi to khlai mani botong go a jo to bo rok ni no sem wan suk mung than sa to ngi no ma ya ha ya da na jo to bo rok ni no wan suk mung juda juda jo to bo rok ni no nai thok mung juda juda jo to bo rok ni no goron juda juda ke baba kolong go borok ni bisingo ke baba bara ngai achayo ke baba belai no nai thok ngai achayo ke baba sitra ngai phano achayo ha da tamukhi ba chung borok ni wan suk mung to mung te bini kok shamung bai se chung borok no borok bai gada lai chung tongna ni nango baksa tongo boro rok bai kaham kok shawui phia ba kha bising bising go kebang ma hamya wan shui tongo ti phia baksa je kisa kok krak rom di nar kra hai saka belai no krak bising go belai no norom hai da jeng jotun no sai mano nar kra ni grung ba hai hai da nar kra saka o ke to mala krak phia ba bising go hongkai norom puti bo belai ke no ko aba hai no boro rok tongo baksa kubui kubui biskango neng ta ma wan su kya abo ya phia je shoy je kubui amono phatsakai sawo phia ba bini bisingo bini kha bisingo mungsa ham ya krei srai srai noron de dek kha hai de bana amo hai tongo hai se angke kebang ma boro rok no amo hai bo ungo te baksa ba nung bai mune mune ye kok sawo phia ba nini ba gai ham ya jotu ni slai